ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Dhalajir lam ton, cheta nga hiyan tso iwaar sang na jewi lam chan gu je qayang nyan shi tang. Dhalajir lam ton, cheta nga ye shio bi nyan sar je ur nang chun biwi lam tun xarwa shi yin bi. Nga ci nyam de, dhalajir lam tun shi biak zgimal je ci sun de ma kin tso shang sem ji shung. Hari Tsilingi Sankhan Lhanyi Tiena Tiereng Nga Zhu War Kim Dien Tsonyi Na Nam Kirsilong Zhong Da Gyo Nam Dan Dien Tsonyi Na Yin Nye Da Zhu Mu Shi Ge Seir Yang Kang Oke Tiepjin Na Rang Shang Ge Sa Kan Mung Che Khi Dien Tsonyi Na Tiereng Nga Zhu War Kim Dien Tsonyi Na Nam Shin Dere Chong Tsum Lhang Ni Dien Rang Nang Tsun Do Gere Zha Rang Jo Shtun Che Di Tsung Da Thong Ba Tung Tan Da Tung Rang Shang Ge Sa Kan So Su Ga Nam Dan Dere Ram Ji Kar Ge Jian Chik Sun Ro Ge Yo Ni Dien Rang Nang Tsun Do Oke Tiep Tung Zhu Ga Da Tung Chu Sa Cha La Khi Zan Tsonyi Tiereng Nyang Gar Naran Ra Gung Mung Naran Ra War Kim Dien Tsonyi Na Yin Nga Ar Jin Da Tarong Dur Chik Char Ka Ong Jin Ran Ra ngna chi char sam sam bab jin dan da dang na chin dang sam bab jin dan da mu ga nam shi hon dan de ro no jing ge war kum din chon ni nai shu ge man dem de zhe se ko ri tin cho zang char ka wang jin dan da dang na chin bab kon war kum de ga nam shi ge jin wa tong de ki song nai ni per de dam zha de en ji ge song da ni za zo ra dang de chun da yin ha jin ge ka chi ge tena chu war kum din chon ni na chu ba shin da ha jing che win de mu ge ka ge ki yo ka tena chu to de su tong yin na da cha ra qian bu na bab jin dan da yang na ke gen chen ma che per cha ra yin na de bab jin dan da da de mu ke gen hang sa la su kon de yo ka ti xing ge chu war kum din chon ni na xi gen ge dong dong da ra zu meng lu qian ge che lu ge no qian da yang zhong cha mi din da ge hang ci zi le la ti chen ge chi da war kum den chon ni na yong da che lu la su kon jung gu no war kum de chi jer tr jang ni de song chim de sha go ge de zi ding na ya chun de mo kor ge jin hi den ga chi na ma ngo zhe zai ju le de na chun di war kum den chon ni dan de da gong ling ge sha gu no jie bin de da gun jo jin na da lo de ge che ba jin na da yong na cha ro yin na ba jin na de da nang san de yo ka de na dong yi na nang zhong de chi da ding cha sam de ge ge shen ma rong ge de dang che ke ra ro yi da dang yong sta mo ta wa la su kai shen ma rong ge Tintu nyen kaab jir da tang chaluk la gaa la suqan da yung dhan nip shin marung ge. Tintu nyiwa yin na da chib shingwa ra ka luk dung di han chin da ni da chunpa ga kaalub la suqa ga nye sarn da yung jar marung ge. Tani xamba yin na nyen ka chenpo me bi chaluk la karga ngipir da gar gi pa shung na yung karga chaga vzirjin ga shuk sa bi mu gaga ga yir gwa sar da di karga dan ndu gu ga da yi dang la da ju chaluk na shung jin na da dan di yung na hong jin na da yung nang chan da me ga tintu gong pan din chon yin na ra yung kwen jugu jin na gong ba chung wa ga jigri ga jigri lang da dang ru gi ba li gwa yir jiga da dang gong ba chenpo da bur marung ga se gu ke te jim tsin na gwa jiga yir jiga bi di yung chung si yung ni bu ur jih yu zir gwa yang chi kutang la wo mnu shi yin ge yin che ge ji khin da ge kengwa ge reb dung de kor da dung chila ne ke ge bjen da ha ge se go ke te wi chilog la ga ni ro ke go ba chung wa ge da ke ge dan bur bi ni ro go ge se che ti de nan de chon ni na yin chu wa ar kem de ge yang chi jin xi ge tong tong zri la de chen ge chu wa ar kem de chon ni na de bur ga ge ni bur da yin da mo ge shu ge jin xin de yin za zo yi go ge han ni ge la ke na ju zhe ge chi ge ge lo ban gu sun dang ka ta ge ta ge la ke ne zhe ge chi ge ni em da tong go ge wa ar kem de chon ni na ni bur de chim ni jan ba ke ren de ju ma shi 잠반데 골라스콘데 조마닌가 세고케 안남쇼 언더 그렇게 다 치르 쳔보 막고노 와르컴데 람성 차르긴도 셰고게 세고케 삼 오라 프글름 고동 라스과 요산다니 익탄딘드 그마룽게 세고케 람데 쳔치르 요세 코르네로게 와리 잔집 그마룽게 세고 로동 초파 명난 제란 통체잉 로지 비니엔 칸도노 쳔게 어르징 코르닌조고게 세고케 람니서 쳔코르 숑나 어르징 쳔닌로고게 세고 틴도 쳔제 고라르게 콩라스과 제게 바탕 로치 거르케 바고 그래서 고케 갈랑쿠르 람타 조 급영 치 흑땅 삼나 메르고 잠리 람성 서와데 데서 조고 그래서 티톰 드다 지그싱 로고머 치바고 아르컴데 여기 콩땅 그 칸데데 다던 카블라스 관다인 지금 말은 그래서 고케

0: 이슈워르가랑 총은 Rinpa jimri tatung langmul shegu lamsul jantang jinnam jangga shuksan korshul sheta jigde ngokunga langmul la huayun shajirin zimbi shtagwa channi. Matsil rgini peri ji mangsim jie de tag tambur jishang zache tang mekung chewi nyamli lamsul jinche mepar tangsab tang ngimbub sa shkandil tang de lagsung jini jiwa hachang tamsib yinbi zache tang mekung chewi yakib ji likil jintan chopa chanjiri.
1: Dajab bi zi nir jinyin. Solmun shangchen cholatin de tang ayun han kang lin jor wi ne che dar na long ye chang gu jong a wi ka ps shangchen yong jor cholatin de tang de kh gi ram gur man ji tang pi lag man ji thong khong wa yar chi lang im ba tang sa khong do nim go ji she ba zo ti dan zam ba re kan de tang shang shangchen rom bi tho sa tang jong chi ri tang khe je de wa zong khong je she bo jerim the ti na ba ji man ji sha shi ma lag ram pur she par chi gan du ma kan dal tang te Jinnam janta nang jin tang. Thorgan ga tognil naja jimmi ngon thun ga tagchi lagzil donchul si. Shangchen rumbi manchi li khung gi chungchir tang khil zung rumbi mankang tang nyamgil si ni shuwa ni si gilapur tagchi tang jangshtan manchi. Vzadul hovchil. Canshib ga yinfin nyamli lamsu la nyamdil si ba ji tisang ta tang di. Bilag manchi thong khung di thorgun lorjil tang zungun bi thangkur sakhi ji jarim da thunbar ganda tang. Chungchir tang khe jia man ji shde wa jie lag sa tang. Shangchen rumbi sa kung man ji shde ni la de ni cha din jen jie gu ni zhang si tang za zhib mi xun. Nian qi zhimi xub ji, nian qi chaka xub ji. Za zhig jen jie thor gung nal xub ji ji shde ni qian bu zhigin zhig zhen si. Chunglik sori gen cin la khe na ni qian cin man ji cha din dan zhig zhen si de. Chunglik man ji shab si ni wa shu gu yung ni thor ndag dong war ne chi si. Shangchen rumbi mankeng gi kaartil rukhchur shi si chungchir tang khil jia manji li khung tang yinpan nyamli lamsun zig ba tang sibda tang sti chornun thorgan gi chaydan jen thong nai tang jen zhung shung nal tuk nal sani na ji lam gani cheli chankak nai khil rukhchur bai shang rumba gar ni manji shi bi lamlik jen nam jan tang yinpan jan da dunchu shi di panjin zhung war ganda tang zhung khung jia thilja sa chan shi Tsungun jie sa kung wa jia chi wa tang, xiaab shi ma zheng ka thur yin ba. Kwaar chung tang a rong rukhe jie waar khil chi wi chai chi tag tang song zhul shi de, anna la khibi gu ni zharim chai din chai li chan kag go zhig shi khang, nir tan nir xub tang, a den zhig man ji. Li bu zhi cai jie chung nil do dim shi bi xiaab shir khu nong ba ji zo ru zong ni, rgan ba tang wamil, shi ba zo, zo ni ma chog jie nan mang nyam chung tang, shug di de tang xiaab shi ni ba thorn dag tang. Tam tsig rang jin jia zong kong man ji jing tin zog ban zig zhen xie bar jing dum gan de deng de. Zong kong jia man ji xiab shi do nim zan de nguan jir xi. Jian nam zan jia gu ni bi lag xiab shi zharim de ju bi xie gu bi de. Ni tong sim zhi lor liu di. Jia kub xiab shi ni bi cai din jia sheng deng zhong dil chul tin kheng. De kil chul tin xiab shi de ni ge sin cil dan bi ngang jia qi gor nga yin la liu bar zun lin xi de. Meng tsuk jia nal chung wi rig deng zhong nal. Kamsu Gimku de Chungsib Tang Chungkhilni Tukchwe Thapar Gandhi Tungjiri.
0: Da Jepi Tsi Nyerganyin. Zachi Tang Mekung Chewi Ngokung Ga Nyamdi Langmul Shegi Chul. Zachi Tang Mekung Chewi Jakub Mangwi Sishung Gan Thima Tang. Chenki Pa Song Chungan Shang Chin Silang Chungchir Tang Zon De Nyamdil Nyamtil Tang Tungli Nyamli.

0: ཁྱི
1: Dambi xsung tsigri na gaidin lobi den chu che lam chu yo
2: Dambi xsung tsigri na chlo me bi lor pu je xu ba yo
1: Dambi xsung tsigri na gobr ka bi dam ni ge zhe chi yo
2: Dambi xsung tsigri na ri wa kong wi huo sim jiu yun heng yo
1: Huo su ki ji xia leng

0: ngi kunsil yung ma su kunu ti drama la shen na jin zu ko ni chi ni chi zi ti kwa khanum ge jin zu ko sula ko ni ya ta su ngi jin zu ko ti kana ji ge chi su na ni chi ngu zi ti kwa da wa la ji ni kunsil yung ma ti zi ta kunsil su kunu de wan ng mang ngum jo tu mu chosil ta khui khayang de thong jin zi ta chochi jin zu ko shel ta khui khayang zi ta chosil zi ti kwa drama la ko ni 처치녀도 그 아동도 혼디가지 아다 아다와라 셴나녀도 그 남키 가영띠녀도 그 군들 디어 저거가 답들은 치 처통디 치샤지 단 드무즈녀도 그 고쟁근은 디 제리 화가라 가지고가 어도마라 송녀녀도 그 남카가 겐조 남카조 디처녀도 그 영 송어 아니시지 디까와 송어 아름 도미 카게녀도 그 안디 소 나키 이제 그 다와 어 너무 저거는 다 다치기 이제 그 건데 돈이란 죽고는 너무 큰 거는 이제 그 아저런 거지 아 단지는 아주가 강도 걸어 오늘잖아 처실 때 거의 가영스 보는 건데 간도 혹은 이제 그 아주가 걸어 오는 거지 어 너무 다진 거지 단지는 아주가 아주 걸지는 정군이 아 저와스는 영군이 아다 고히 이제 그 처치는 요군이 또 뭐지 영나
1: 근슬 아영스 진트로 졸시 금지 Nyimla shukhundu ozir njalpaayi. Chiku tsukshil anangshil du yolosin. Sikzaan barabi mdwami di chisha shiwaataba ozi. Kunsil ayang sukuru namkarimu. Namkani jino zuko jintola dhubar shiwaazi. Jintoyan kuru sumunu gudondi. Nyimla shukhundu ozir njalpaayi sukunu nyamay paazini. Da shuk kangtang kangla jino zuko ozir nukhundi jino zuko tur shapa. ozirin dunia uzu kwa nama shaya baati. Ya, di kaati ungu kazi na, ergun thosheng zi, ta nima jina uzu kwa ndi, ayashka la gungkaan dukho ndi, thosheng nga jina uzu kwa joku nudu khuti joku ndi, nima garang tong dukho ndi, ta nima kaungkari jina uzu kwa chintho sung, kaungkari jina uzu kwa yung kena sung ta nima ga jirang chintho joku nudu chulti, ta hu dholu suku kaazi. Tikita jina uzu kwa nima di jirang chintho joku ndi mu. wo ti la ngi ma su kun ju ji ka to te ya ya ma lu ma ja ni wa lu du kun de ma ja ko ngi ma la yu su kun tang kang la ni ko do pa sha pa wo te ja ni ni ga ngi ma su kun ru du ko ka ga ni ja tang zi ji ge cu shi la nang xin de yo xin zi ni ji ge cu shi la nang xin su kun du ko te ya ji ge ta tang ni ko cu shi ji ku ge an nang xin la zi zi de zi ka to ko te su ngi ma la ja ma ni ni ma la ja yīng chīgī nirāzu kuwāndī ālūgu āchīg tāngsī ālūgu tā tātā nirāzu kuwāzu kōku nūgu ālūgu nukhundiā chīg nirī dēng nāngkī ālūgu chīg tāwa dāmo nirāzu kuwā chīg tāba ālūgu dōndiā kū nirī tīgā tā sīgzaan bārbī dōmīn dī chāshā tīg zīla tā nīmā yōli chīg tāng nirāzu kuwāndī nīmā lā ālūgu dōndī yōla yōla nirāzu kuwāzu mīgī nirāzu kuwā bārgū nūgu dōmīn dī kāgā chīg chī tīg zīnirī Tetan jinon ni jinoz kwa jernuk la kane kone ngemel shukundu utawi na nima ki jinoz kwa rangtunga lhutur ta shangtul katari jinoz kwa rangtunga niki chapir yong jinoz kwa ndi khanung jinoz kwa ngayama per ndi yishukantin jinoz kwa jir shepa tuzo tiga hanchi jinoz kwa yong nima la chiku tsushil tkizili tsunga tsushil nangshil ziti kawa nima la jinoz kwa ndi khlok nika jiri ta chikil tsushil nangshil ndi yolo jinte tkizili chīk tsūshil tā nāngshil sūkūnu tē nāngshil nima rāzi chīk tsūshil zir tīt khutī sūngtāng nirāzi kua kāngā zhigā kua tāng dhiri chīk tsūshī kūgā alūk pa zhigā kua nāng tōngu mō tīmūzā ndi zhigā kua nūyā ngō ndirī jir nūyā ngō ndirī mō tī kāgatā nirāzi kua ndi chīk jir ngō khuā dhiri jir wā zhigā yōk kundirī ndi ngō khuī nirāzi kua tsik tsik nirā ndi tsūsir yōk kundirī yā ngō pī janchi nāngsi nyanyi wā tō nā jan ngō khuā nirāzi tō nā jan tsūngchī ngō yitā nirī āngwī tī chūngu tōni shīn ngōgō sī. Chē chūng dāwī tōni shīn lā dāmbī chūng chī āngwī sī tāni sī. Tīgā gāxī ngū tāri dāmbī chē chūng gōpār shā pāshī jīn tī tī zinari. Tā sā wu rī, chē chūng dāwī tōni shīn lā dāmbā tī zinari. Yīna mā nā jīna zhukwa chē shī tīgā tōna gā nūgā chē chūng tī zinari mō, chē chūng dā nūgā jīna zhukwa tōni shīn zhī kōne, shīn lā jīna zhukwa dā nūgā, o tūmū zhī jīna zhukwa chūng chī zhī gā ngū sī tāni dā tāni. Tā, tīgitā nyāzu kwa ndi gāxīga ngū tiyā 영어 된도 이거 자취도 지금 고르샤빠 동무적인 건데 네가 고등지 허주가 뭐 자가는 것이 좋아 단지는 나임 자취는 나는 전부 맞바 차리지 영어 사가자 말아봐라 전부 뒤는 남식 동무시와디 고등은 제로 초지 도등 화라라 속비 잔디 제튼 탐치는 흐스진 나는 탐치는 나임 속으니까 다 저의 정부가 지금 존이 생기나 저의 정부 취인이라서 그가 돕다 어디 화슬 어디라서 화근이라서 그가 젠치 바로 비인이라서 그가 니도 혼디 이제 좀 다음째 보 어지지 그 크스크크이라서 그가 내놔라 다동 스지 너이샤 쓰나 띵 스지 넘버인 줄이 아 남는 첨바마 아빠 듣다운 흔통은 새로 듣다운데 자신 남으므로 다른라 이라서 그가 지금 스지 지금 너인지 Tumuzgin jikhtin dina chiga yotna tiyan jina zukuwa chiga xisichi nainala nainala jina zukuwa nambri xe tukuzi tiyan jina zukuwa tiga shukwa jina zukuwa chua yi chamba mani o tumuzgin chiga ngomtsari nguni jina zukuwa chiga jokunu ngomtsari wotu zindri ta yamchin chiga yazi onti tila tsarba chishi yozi ya ta chuen jina zukuwa jachin tanchi pa xin ka nandang zi Tarungla chik yuwa ka njiktan dina chik sikka nonji tumuzi yuwachi na o tila jina zuko tsimba mapri jina zuko sichi nonji reta na tila jina zuko ngomtsar chisi uchi dhiz nire onti tila tsarwachi shi yuwa sikunu yuwa ti sikza ti mimbara wala tsimba namshik tungti zi ta sikza sikunu miig mangramu o miig dhukhundi jina zuko mbari bargun dhukhundi tsimba namzga yuwa kasi Nāyāng māntūng yī vāxīng chitsima nāmbā tī chantam bārī sōzī. Tī tā tōni jantā kāndhī. Sākzā, mī hūntē jirā sū kūgā bārī juwa chambā nāmsgā yū kāzī, chambā māyā kāzī. O tī vāxīng chimu tī kā nānā lā tārūng jirā sū kūgā mā tī bārī gūnū tā wā dī mūzgā rī tīgzī yū kī. Tā tōni jant sū kūnū kān tōni jant kāndhū hūn jirā sū kūgā jikandhī. Shīwā tā wā rī tōni jant mī bārā wā lā yō pī Tsumuchu ngisi tani izi, ta tunga jiga chachi du khuti ngisi tani, kuki chachi chumuzi rizna, mekhung du khundi ananata lhkhtu nina zuku jimbaran chukunu di mek chachi rimu. Ti ngisi tani da jiga jondul chi gaghji ga chachi sim shawan gukhbar shabata wu uzi. Jiga chanchi khurju la uon kio aga, anamba tamchila chanchi ngazi khitu, ta tunga yondam chola aranda chi uzi. Undi izi, mazil sabiyin chiyiktar ᱛᱟᱜᱫᱟ ᱪᱷᱟᱴᱤᱱ ᱢᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱟᱛᱤ ᱥᱤᱣᱟᱛᱟᱵᱟ ᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱱᱚᱡᱠᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱱᱚᱡᱠᱚ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱚᱛᱢᱩᱡᱜᱟ ᱠᱷᱤᱜᱩᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱪᱟᱝ ᱜᱟᱡᱠᱷᱤ ᱛᱷᱩᱥ ᱜᱩᱱᱩᱛᱤ ᱪᱷᱤ ᱱᱚᱡᱠᱚ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱠᱷᱤᱨᱵᱪᱮ ᱚ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱛᱜ ᱱᱚᱡᱠᱚ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱠᱷᱤᱞᱮ ᱚ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱚᱡᱠᱚ ᱭᱚᱠᱚᱡ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱭᱚᱠᱞᱟ ᱛᱟᱨᱩᱢ ᱞᱟᱡ ᱱᱚᱡᱠᱚ ᱜᱟ ᱪᱷᱩᱛᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱ ᱡᱤᱠᱤ ᱱᱚᱡᱠᱚ ᱟᱨᱜᱤᱫᱤ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱯᱚᱪᱤᱜᱟ ᱪᱟᱡᱩ ᱜᱩᱥᱩᱜᱟᱱ ᱱᱚᱡᱠᱚ ᱴᱟᱣᱟᱞᱟᱝ ᱫᱟᱱᱩ ᱠᱷᱩᱱᱫᱮ ᱪᱷᱤᱡᱤᱱᱤᱥ ᱴᱟᱣᱟᱞᱟᱝ ᱪᱷᱤᱡᱤᱡᱤᱥ ᱚ ᱜᱤᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱟᱛᱤ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱛᱮ ᱪᱷᱚᱢᱚᱡᱨᱮᱡᱱᱟ ᱢᱟᱡᱞ ᱥᱟᱵᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱨᱤᱭᱤᱥ ᱜᱩᱱᱛᱟ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱪᱷᱟᱨᱢᱩᱛᱟ ᱪᱷᱤᱦᱛᱟᱨ ᱛᱤᱥᱱᱟ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩᱜ ᱢᱚᱢᱡᱚᱴᱤ ᱛᱤᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱠᱷᱥᱟᱯᱟ ᱢᱟ ᱯᱟᱪ ᱠᱷᱥᱟᱵ ᱪᱤᱝ ᱜᱡᱟ ᱪᱷᱤᱣᱟᱡ ᱱᱮ ᱠᱷᱛᱢ ᱥᱟᱵᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱡᱟ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱥᱟᱵᱭᱟᱝ ᱥᱩᱜᱩᱱᱠᱟ ᱠᱷᱛᱢ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱨᱡᱟ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱚ ᱛᱢᱩ ᱜᱤᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱛᱨ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩᱜ ᱫᱩᱠᱷᱩᱱᱫᱤ ᱠᱷᱚ ᱛᱢᱩᱡ ᱭᱚᱠᱞᱟᱞᱟ ᱚ ᱛᱟᱨᱢᱞᱟ ᱡᱟᱡ ᱠᱚ ᱟᱛᱤ ᱡᱩᱱᱛᱚᱡ Chiu yinna zhukwa chitin taa tukbu maali yaa xuxi tsamjini yinna zhukwa kuga nangaa yinna zhukwa diugun dhukhundi yaa chikdui laa zin. O timu zata tuan zhen zin. Tuan zhen shuuga kan dhukhuga tuan zhen baa zhukwa niri. Jiga chachuti yinna zhukwa tsumur jo paa. O ndumu zi ngu mu. Yaa taa waa ama yaa naa. Jimi nora laa saa pih kaam chik zin. Jigtum chana ganga yin tsumin jir zi. Onti yik taa dung mihchi yin bari yaji. Jigar jam tsu tunga yin ngomba maa zin niri. Taa saa wari. Jimmy nola saya pas guna kan, tak jemaah semua jangan suka metuk itu tuan guna si. Tuhan main ba, jono tak tengen jangan suka tuhan main ba, dia sih guna si. Muti kan jangan suka nola saya pas guna jangan suka, sih cik nuk tuan dia, saya biar kamp cik jangan suka, tak saya patung dia kamp cik tuan cik si. Dia lah jangan suka di yontuk ke samlu cino ba, muti sih ni tak puas aja si. Muti jikten si cuan tu kundi jangan suka kena la, tarung jangan suka yin tu kundi. Tsumbar manjir gaya, yu matsum gaya. Yina yin jina zhukuga yung, tila jina zhukuga chizgi yinji, yamtsin maka, di huana, di tatung mishchi barbi yag zhiri sugunu ka, tatung mishchi sugunu kundi, jangchuk kanata jina zhukuga, miru shungu kundi, tatung mishchi yitiksana. ᱛᱮ ᱢᱤᱪᱤᱱ ᱠᱚᱱᱫᱤᱱ ᱵᱟᱨᱜᱩ

0: Nita rongazi ar gamo ma shilate chuchun do ni chwar la do nga la kire do ne nga rong go son chwar tenta tenta shil gamo ma ni gara namachi chepu de mo in chwar li da nga nan tam thar song kwa chen chi
1: ya na chong ur chi chok so kong ne chi lo chok chong chong chen sin na gamo go shen no ge ji hong tang ar gamo ma wa ni ser go ni rong lu ke nga jing ge tam ji zga ne ne re la Ya, stamjinde nyenje yo ge. Zhubo chongchong ce ying, gongge lo zhu qianzeng gangmo yin de. Reng ge pai, yang na reng ge a lo lun zhe ge ngi ni guo nyong ne ge. Reng ge pai ge ngi jing ge stamjil de. Zhubo chongchong zhe le nyam chi le xian de na, har xin de nga cho na chong xi bei ga ci lin cheng ge. Lincin de tatung ge shkarsi, lincin tatung ge. Shkilim jili da dangi chukbo chungchung tsu shena chukni ma tsaka. Rangni ji shen do bi ga nashtim gangde. Vjalang da dangi nga chukur zomzhik tsu chung a hkari yung na yang chukwa. Nga tsi chukbo chungchung tsi hkari yung na ge shtamchi tka chukni adamsi yubi go ni chukbo chungchung tsi nyanlima gui dhik shangi. Ya dina shuni yung nga tsu tsungma ge nyam ge lopchukun hengchik ar jatang tsegang ni ge shenu ge gergin tsu sin ni kakhizga nyan ju yel.
2: Aro, chi dina njirti na nam gugna pama tang rayi pama zgun sari.
3: Tantra goga gergin tsuri.
2: Tomu saye tang na lamsin che dhomi paye zami che dhomi zgun kari.
3: Tafshal goga gergin tsuri.
2: Dalang shui cho na shansi onang barshang dhen chan gadaan lar kinkin shigun sari.
3: Taglang goga gergin tsuri.
2: Chiu thomin warsim kini yung shukri me chang yarki che popar tu yaga dhapshin shigun sari.
3: Tantra goga gergin tsuri.
2: Nyanchung shita ji guni mei la mil machuk pi hirgi ya jinpa tungi zgun sari.
3: Tassam goga gergin tsuri.
2: Are, ar gergin tsuri. Manchik. Cho ani gan soni shana, ar gergin sen undu mechina. Cho norda shi yi kengi shil, nga ligza shi yi charji ba. Tarung zor samgin re shi margin suza na ghegin re tangi tayo la.
3: Ta ngomari, gergin zoku ta ngomi chanchin re.
2: Ha, chi chanchin re seka.
3: Ya, o na chase gunar.
2: Ar gergin ta chanchin inu shir shirku. Chi tarung zor gergin surgin ahning murji ga.
3: Nyo ji godin chir, gergin na ra pamjiz gra pungjiz gunar.
2: Arao, chi mahin re. Nga chi lopchir gergin susi re, hning murji nir.
3: Nyo ji gunu chapir chanji tondag zonu mahi ga.
2: Mahi ga? Chi shivda te nanchi khotra. Ar gergin su nyang murji sanyo ji gunar. Shishpa na lig su yo tiso na. Chotang anyi chi erjiga manchung na. Thoma to chamba rehuk tang na. Chumtak si samchi risha tang na. Chi tarung si re. Ar gergin si nam inu anganba rin tenshin thopa re ghanir. Samshik re tungshin khwesha re ti. Nam langchang thuming lisha takshi tang thoptil sarwa charjik shi. Sarabchang thoming dithang tang jungjur la senkul tagdagi dayo kaya.
3: Tazu chi shanu mandrikya meka hnyang maji.
2: Hnyang maji. Ar gergin su?
3: Aro chi tagi shali sona tanga choncha chenpo zizi yo kia.
2: Ya, choncha ayda khuza zari. Ki gomor gergin shopi goka aga zik tang tang seko nu chumara.
3: Tazu nga mingo.
2: O na, gergin kharti jaga urchi ka sikti chak tang seko nu chumara.
3: Tera mari.
2: O na.
3: Ngi gergin trahim bamcha shapatar le sha mati ni matil nga ra tirang namja lurgin nga niga karwa gergin na nyang zik tang tanu.
2: Aro, chenin. Ar gergin ka shamu ta pami yi sun chasin tang lin shigin. Tiru de thoni shana, ar gergin na miri ki sanlu la chichi shepi zokili paan seko nu makuni.
3: Oli, ta ina ta shinchi lojong la nantan shego jiri ya.
2: Are, ar gergin su. Arachung na sanyi kadasi gharere li, aranga masindar zachi che thortang re rachin. Ar gergin su. Na yung shangchung tang satuk jili lianjini, sanga sesu kumbo pa mayi lat. Ar gergin su. Nchanyam tang hirubi che ponsin lanjini, maa angu yidagpur sur laksam tang onang jini. Ar gergin su. Hanyang maji. Ni kakhing da shalin tsum de tsum di nga ka ame shadyo. Arangi rang la hanyang di gora ar gergin su nyang zhiju cho manza zik se kya.
3: Gangashtar gergin su yankya lapchin zing mayinna gondaril.
2: Ola chi tiki khotu karji yame cha gergin su kwaatan chi.
3: Yani yanta kwaatan ni kwaatan chi.
2: Kwaatan chi.
1: Ya chupa chung chung su. Gergin su sirgo nuga kakhing de nyan no cho ni yang chi lopchuk chung chung chi shen nuga. Tam khuy zga nyan juwe na chi muri. Ya, tina, shuni nga tsu tsuma ge nyam ge ngol gwa rga rung chung kal sora marga jadul thob chung ge thob chung chung chung kor zgab shen no ge shtam khuy tong zga nyan.
4: Ya, ngi nyan nye wilo chung nan ba namo wachitang khuy la chung ching ka hama zang lang ganyima zay ima chi jo nyan ima khuy jo zir khuy az Dina chen chi wi ha ma tham me kam tsak la ma zum ko mur gela ma zum par ho mon da ja jik na ta cha ka sam ma cha jak pa nas o cha ki la kwa chen chen no hir gun ne ka chen chen no tok gun ne sha mur go se ma ya ji zum jo mur go chon tona ya ji ji da no ka lo chela na ja tan dan bi chula ja ter di nas sa cha pan ta kan gar jam san chok ja ne jam ki ba lo pi tu nar dik de ar do lan ki ma chul ji fon ar dar ta ta ta lo jum she ku ta kar dik ton tan re mi an gun ne Kanur kagu masam, dik nur dik masam, par hokjong lan bepa lome chib sheta zona, shkerur mu na yote, jimbor gina yo jibbe, khor tarta, chichin tsua ru tamnerir, dik kargul tamnerir.
2: Degib degu ngomari, uri wa jana rib, kuri bo jana jarch, sakar su zinanda sunza jiza, zikan ra zinanda ra za jiza ya guli. Acha lapu sami ranu chu chukto, ranu chu chukto chichita, hokjong lan bepa she gunari ten ngomari.
4: Aru aru, gilum dandra mongo chiki chachung mi kiptin dugo ndarim, gozo na inyan dugo ndarim. Choteyrang roo mihi kanaer dun togo gu, pshay mihi tingner chunan togo gu. Rang kaksar ki gulmo, rang shuk chok tari zi jizo nashi. Pshay chung mam jor chi moin ndarim, misim tamo chik chi tigin ndarim gu. Rang nungur chikso, rang lugu chikso di na chizar ndarim gu. Chin hami su tsun nandran rin, li lup chik san tsun nandran rin. Hoglong chiklam chum gergin chiklap teni yonar, hino maanyo kur tomno chechum kur, mongo nani rang kachim, chukin nani konga tondur gudun zimeka.
2: Чуркарчи мого яму, я сутра мого там. Есин там он дэн инде, сэн лукар по тун инде зубчани. Мобчи сэмэ курчи, мого рулу тоджи, кэта зубсон дэнэ мао зибча пайна. Не лапчу сами джана, то инну узэн гунар, там чуй нор сту гунар. Не матэра не зурта, эча лапчу сами, ран шкэ рула макур назы, харка че макур назы. Жальчик жи ты хигинчик, жальчик табжи ты тапканчик гуга.
4: O, ta nga zunga ma chan zi marang, nga barstak chan zi zhida nu, ni ta rang kub jen shi zi kirta ar tong shi gomi mar lo jen zi zung na, a chik lop chuk tongmi lak chik la sura zi, lan chik la duk bim na ni yon az, la ma zung u lu marang, ku chim zung u chari ziri, kui bishan tu chin ha ma yu chin chin, gung gir gin chi kwar zi ni lop chung yak po shi bishi gu gu zi zhida nu, chi lop chuk nam la pul yu jen zi zi tuk zang rin zi zi cho yin zi zhida yun.
2: O, ta zi chik lop chik chim chim panam, shi chin na pak tan wala nu, zar ni tong jim anar gim, shi chik tam bin yon ar gaz zi zhida nu, Ни каин оргачен ни эргачен, на за ночи до них лоргачен на мадена. Цыртавачен на нянчичен, за ванна мачен, на жодичен, за ресамбу. Те на натуре, лопу кунгаркачен, так сумет, на цыртцов жи жи. Слопил на бапа, ломечек все топ го, пара птык тук, пара ваджи тук, дынжи, там ацертон индык.

0: Tani din chuo ge chamba ge niwa na lu ge ran bi dan ga yin di na yang ngar zhen jie qi nian kun nan bi ka pen de ne ling lan de ga ni ta nian kun nan ba zhuo zhi lan ge ce de yang chu san de lu zhong zi ju yel de ge deren ge le chen di na go zhu xi yu nu ge nang dun de nan ba zhong cham ju de ge di zi na na mo zi de na ta ta de chul dam zhen yi la deren ge le chen di chamba dang bu lu zhong ge jie xia lan ge chamba na ngar ni si xi ju yel
1: Dambi xung tsigri na gaitin lovin dengju ge lamchu yun.
2: Dambi xung tsigri na chlua mebi lorpuk ge xugba yun.
1: Dambi xung tsigri na gubr gavi gdamni ge zhachir yun.
2: Dambi xung tsigri na riwa gongwi huagsim ge rjunheng yun.
3: Thosu kibji xia leng.

Ritag kona gan khaw nam kha ga yang shak yo nu chu shanglin da gar game sin cha chi amak sil wan da muz ni wa thong ga yo nu ga ma zhe ga tang ni ja chi gir gan tang lo chu tham chu kun da ko ko rig gi da li ni na nga sig go ju ga re wa kal mai ko ta ni an chi ni ta ja chi lo chu nam ban chu nu she chi na chir gan ran dir da khzu ji wa tang zir zi ga chu jin tang ga ji ga chom zhe ga thal di ba pa yi gu nu chom ba yi gu nu chom zhe ga chan da

0: Kevshayin Tsogu Chisa
1: Olorigu Rjartin Ngomsa
0: Dantujia Gampumur Gosa
1: Hmondinji Larchi Tovsa
2: Olorigu Dambi Yerdanga
3: Yasirdinga Sangana Jinamba Tarta Tichul Karma Tongtong Zgmane Mekhanda Tamzin Melandiga Ne Chu Lorgan Rambi Dengga Ga Chambandab Jila Chwaaz Gar Ngahta Juil Namba Chu Rkalam Brinna Yil Yang Chu Rkalam Dichu Ga Tichul Meyut Tichul Meta Yatani Chwaaz Gar Ngahta Juil Chwa Tungu Injina Mjongar Ngar Shim Jongar Ngat Ngamayla Trilandra Gapshala Chwaar Gandona Tangatani Chu Trilandra Ta Juil Mjongar Ngar Gang Gang Re Tachsik Ritin Chu Ga Dabjur Wamni Ga Nangab Jirtab Damba Bzabtan Ounu Ta Gang Gang Re Sitani ngonju ka nang ga blong ar ga se kono ta kang res ta ni bo pa sa shi ka ra kang kang res ko ka ta ga ti an chi ni chama bam gam bam je kang res khe chi ri ya to andar ki telan asi ga telan nam ba chu jong ar nga ta ga rab ju ram ni nang ga jer ta ba ba ji ta ga ngonju lo long la ar ga se kono tin cho gam bo pa sa shi ka ra kang kang ni ta ni chama bam gam bam je kang kang ni ta ri ta ni Jongar nga da chu sa che me long jongab jaga kata nam kha jaga nam jongar nga shi sa che me long nam kha ri da ga jir wa mni ga nang da nafta no nu ga jir tap tam ba ji kan kan ri se kono da injina arang sur jaga bi jir tap da ni to injir se pa ta jir se pa da ni no lu jir rim thal go da jir wa da chu ji wuri arang sur jaga jir tap ra da ni to injir ta jir no jir da shi da ni Blongwaar gaa si koon oonda yinji naa meegan goon juut, mnii, meegan goon juut. Tagan bo paa saabshi kaa daa kankang rizhi naa jee, gaayi, jee, jee, maayi nda chuushi. Din choga chamaan bamgan bamzi nda yinji naa taa zu kaachang chazaga yanaa wali daa noo tomo zir tsago goon yoga lirtaangni. Tani shtiaga shti sita chazaga shi, tani ghanika shtatsil, ghanika mtongtsil, tani kaaga shiatsil, sema jantsil nda chuuri ndaga keelanga shtartanga laka na yang shartanga zhanzga yokara chu, di tsuga yang shachuga gorka margata daga keelanga laka ni kaachanga nambaga laka ni shiana ta shtiaga shti sita ghanika mtongtsil, sema jantsil, kaaga shiatsil nda da chamambam gambam zari Tehtiga tiringa leetsin dhavje, tiringa abzigda chamba soso jete yang chu kangla kangsimga lhubjunga nambanda ndartawazgari tichuga ganga tal hurinjirka ka tichulag chigaranga tatunga leetsin dhag tongchimda ni jogranta leetsin diim doonzim ba tangar zomdiga ban chimla rima tangar zomdiga gankarwa norinzu tarjabra siir tarkilwa. Psiglo chichib tarkilwa gangtag serang sonamar inchin bjigin jindan nga chul hurinjirka leetsin di nyangunu, sigunu, jindan na japchutram tinsin rimkinga jachi Samkhun namba, lgabirda jachi gergindang, lhubzhug namba lar nyang tukpani kwa zhin chishin yin. Tani lechindim, jigim tari yin xandabay jiz.

0: Kripa lobi dinardik Devrido la ghimas Deva chungla chikpadi Chembi deva thunmas
1: Chohun oshkla lungchinche chetilinchen
2: Zatzi denbi nyankun zhokbu namba, che nambi irka kimsang. Darta che chikga sanshi nangshan bandan na, chomun wokgila longchin ji, che chit lianchen gin. Tangdi yu che chit lianchen nangda, chomun margil hocha che mi, argigan che mu avdian chuklaga ji, che chit lag nangbi, woji avdif dan ji, simchi washi shabi, anamshilib ginta zangbi, agungba rafda sabarshi berjian shi ba, Mintat gochi shiji imbi nambatsi titir sembar rgasishi.
3: Khuin jorzana gan an tan na van ma an ran lan san tan chishchi kundala chukto chukda yartana chanaru chukka chukcho chukho shiwi randa jari yotu cho yinnu cho shiwi tkhay jopi thina ton rishi zhukpar mahtunga nan di zhuk ju chidhu zhuk par tong ge zi na ma li wa cang war zhuk ma li wa cang war zhuk zhuk no di wa tang cang wa tang yu chi chi tong ta tong bi na di zhuk gu zhi zhi di zhuk na di wa tang cang wa tang yu chi ki tong tang gu gu ge di na zhuk da la tong yi wu ka xe pi zhuk tang di wi zhuk wa yi xi gu su wu zhi xi hun da せぴぞとんディビゾニカラ古古がでせぴぞしはなとんじゃハマメプタソンのグノてハマタチワゾプシェピナゾツで。あれだわた。ダビでパタチェポナゾツで。やよとちょとんやのちょしちょだとでにしゃなよちゃとんやんちゃとんディチラ古古がてらヨンゾガジソンでしびヨンゾカゾタグにわれ。 Da uzo zhongge nani zhongju chike zhongge na huir na adukku chogla htem chiwa taga, htukku chogla chogu chiwa taga. Adukku chono samdi tang lidu shongwi mela sansu ge kacha khu zinu to te la. Htukku chogla chogu chiwa na ngu tukwa jirduk menu ge, uzo aluhtu tunu ge gangzigla chukshi na shaad nyo nang to tere la. Zungu chuk na jen di, ringa gu sinji shiopa, marisa ma songwa, yarisa songwa na gangzak nyanji nang ni chukta jirwa yinbi na jen tat guka. Shungu chuk li di, uzo zi giwa tang adikpa gongrong li shungwi niwa, adiwa tang adingan shungwa di la shungu chuk li di jirla. Natu chokla menz jirla, napa yotala menz si napa hendu. Di natu chokshi napa yotala kukuga. Yotu chokla si di, hongwa wu yotu chokla si shin zinu, ki shin zinu. Panu chokla tu di, panba jirpa la tol kuz gunu ri, sinti shi gunu. Kang panga, chitar panga, di sinti shi zinu totar. Shinu chukka chindi, tau chukka shildi. Chimud ki miwadu na hagadu na rungi ni dhrithapa ta shethapa la sukha hichib shinaadu na tiri. Sipu chukna hpungdi, liyngag yichya hchopa sang sang sipu ti hpungatungdi no. Jemu chukna landi, yarika shiawa thangma rungi tanglanshidi no. Di thangma jinjik terga hui jyutra. Pemu chokla sundi. Pansu no thangma la, uzu unji da, titak nilin la sunda, shiawa shiiz no tagar la. Gawu chokla tagdi. Thangma gagira, gaga tera li runga marunga takwa shiiz no tuntir la. Zawu chokla riidi. Zawu chokla riidi na, uzu li tang, ngak tang, samji guni, Shikwa tanchi yarwika li tang tambayi na ti tawi kansa te la ringa chuksa ri na shaad nu tu te la. Njiru chukla njilz ni. Yewi zhung jirwa tanchi la njilz na ti nu na tu te re. 타루 쪽나 데이디 아르트케니니 타르소노 와 가자 타체포 텐자 데와 토총네 이르노토데 아 젤루 쪽라 흐산디 가지루 쪽아 타마티니 티낭토나 흐산발라 젤루 쪽라 흐산디 나루 쪽케키리 아 나루 쪽케키르네 아니리도노 우가 라 타마가 라와 부타우리에 치수 쪽나 장디 lamachi lai do no hane ara sala zung zung tun tela andi su chok ta de na chmo de di su de ni no go tang ka lu ma tong ta ne chang ye zo tong di ye zo tong yo che che zo ga ku gu ge de ya adi ko zong mo she to pan no zhu shen mo ga wo de ru ge lu ta de ku so na khme che zo de Zokwe tanla anye sindi yidi. Da dukonda uchu lhardak nani hamtav ishato. Tena tsangye zogtan, khmetcha zog anye sindi zog chukar. Tena kandiga gongo tono o mo sogo chichu gogo niwa ge chidga tomne razna niwa la arangtang zhenji shepi ngakka hewa jepa la yang ya zogtik chaychir wun razna. Temato shi seru tajna azige shenu kukuwa kongi sheto nunandu uriya tedu kutata tena arangshan je ewa je pi chansi hardaga tujena she tarwato ewa je pi chansi shwishin uudu je tato kandar ti tamni rishi zhudi rishi ndani she tarsunga ta uga mishe zunuga niwa tinjin kukuwa zijiriya Tena zhugtsu am, harada am, adadzi ji yopa tangma chiri na gongo tonu omu son jiga tsukki chapar yindi. Dala harada tang adadzi niga tsukki guni chapar njukji me. Rangranga danxia guni chapar njukji yo. Khoina harada ka danxia tsu, adadzi ji danxia chal, diga guni chapar njukji yo. Tsukki guni chapar njukji me, nyuri ga thakme. To zhukhwa am, changwar zhukhwa tonba yin zhijir. Khwarna, ngombar zhukhwa sangji su wu shiwi sujaga aranga dasha ngombar zhukhwa sangji wanda thar jopa diti rishu majyopi tonto ku. Adadzi jiwi dasha la chanjuk giti ku su chishupo na kato tar jana adashi ngaka adawuti diti majyosu nuga tonda ya. Gengge de xe na gu su zhe di yi di. Huay na ngombar zhu khur sang ji su wu xe wi su di cik nga ma sang ji wa teng zhe wi cik shi ma qin gu gu ru ta wu tun yi wa di ri xiu di di ma tun bi tun jin ba yin di a ma tun ba ge tun jin bi ta sang ji su nu gu su da di ge ta qin gu gu ru zhi la su hua ge tu di ri xiu ni ge di ma jiu zhu nu tun di ri. Gati ngombar zhu khur sang ji su Chiji kolo kurtu shiwa shungti di soda ne ngombar zhukhar sang jisu shiwi soda ta Chiji kolo kurtu shiwi soda ne shawa sosur tomba kakpayin Da jinga tsik ngashin dewa mendzin, ngashin dewa mendzin Chiji ngombar zhukhar

ཁྱི Kati ngombar dhukhar sanji ni chiji kolo korwa tuan di na ngombar dhukhar sanji di chiji kolo korwa shiju guwa mato. Dzogchik dhaja na dhikha mhtun di sikhchi tang dzogchik ni guwa ga chepre yinan zi jiri. Di na dhani uchu kengatun rishik siya tharsong zi, lhardikatun rishik siya tharsong zi. Niwa, dhikha niwa dha chir na tanayi tar chiwi tumba ga nangka Sache nyuamu, nyuali sa shawa tumbaad jiri. Ya, nyuwa nayi nyuwa suk chepa la thumar jiki yuki ngi zungwaad. Nyayi nyuwa toshi chi chichi yuki kantagayin ti ngin zumbaad. Ngin chika zungwa na tazna jinji yuki chivoli kama thana chivani. Tila ala nyuwa jir, kama thana jepani, tila nyipa ayang jir. Kaman thana sambani, tila ala nyawajir, zhwa gawa ngay chong tiri. Jinju yuki chivu li di, jonsha tantan, jonsha karna jinju chivu li. Kaman thana di, kanga manga thana, sashir yopa, huanjan na chana ru chu sashir cheta ga, raja tak jan ranga ji sashir jeta ga. La shanchi la sashir jeta ga, jinju na sa yopa. Tela titang tambi sashi jiji dhina. Tela ala nyewa jari dhina. Ala nyewa kongra na ayangja nyewa shanchi dhina. Tena sa shanchi sa dhi. Chi sa ne ta dhina. Ji sa shiru ta dhita dhina. Tiga sa shanchi sa shong tang dhina. Jina ni ala nyipa jari shi tsikang dhachu sambo ga sa shanchi sa tan dhina. Kama thana jepa ni. Tela nyepa ayang jar siwi di chade tanzu na jinji ki yuki jepa rayu la. Kama thana jepa ni tela nyepa ayang jar siwi yangda ga arada jangwi. Nyewa li sa shawa tumbar masa tela shanchi jar na yang nyepa li sa shawa tum siwi nyewa tih tanzu niga yangda ga. Tienan dhani chade tanzu na Rātāng rāshan chē rīnyi tāntāng tē. Rātāng rāshan chē rīnyi. Kāmāng thāna sambāni, tēlā ālā nipājir. Shīvā tskhindī kāng tāntu dhūna, tā chāga tāshan chē tātā dhū. Jīnjī kī kī sambā tārlā tē. Tēlā ālā nipājirī tāshan chē tātā gukā. Dē yāngjā māshīnū tāshan chē tātī kūnāmda mīnjōnir. Kūnā āyāng shīvī yāngjā dhūgā, Ra shanchi rima se shanchi majirvi rayang yozu nugu tonti adi ni tanir, di nga ta da paatsa. Zhwa gwa ngi chong tiri, zhwa kongra na, gwa kongra la. Tena di nani ngi se tenpa nu sa shanchi se ge shio, ra ge nyi, ra ge sim, ta shanchi te ge zhe, na ge nga, la ge zhu. Dā chū āngī sā tā nā, āngī chāng tē dī. Dī āngī chāng tē dī nū wē chāng dā lā, zhōng lā lā nā rā kā tāk kā yā tāk chā ngā zhā khchāng gā tā ngū kā. Tē lā, tō mē shā lūng gā nā nā, tē kū jī khat sā gā nā chī bū shī yō kā tā sōng gū kā. Jīn jū yī kī chū lī, lī jī lī dā kā, jōng kāng rā. Tī nā nē dī chūk pā gā nā nā yōng wā rā. Shī nā nē shī wā dā chūk pā lā kū jī rā. Kanyang rongwe manga thana yinju chewa sayu nisho. Tela thambi sayu la ala nyewa e jerwa satang. Kanyang rongwe manga thana yinju jepa latunji rayu nyewa tenye la ma jerwa ratang, jerwa rinyi shungudu jere. Yinju samba tayu di. Kanyang rongwe manga thana yinju samba tayu nisho. Tetang thambi tayu la. Ala nyewa e jerwi tatang, yinji zhwa
나땅 거와 라이그니 우 앙이티 나티니가 앙이티 시비 아양 마제와니 아양 제와라 마티와 오코토나란지 파오 짱나 아양 제와나 스 마세르 군노 앙이짱 테르 우 짱다 캥거 아양 제르비 테나메테 아양 마제르비 나라니가 짱 우루 리세샤와라 소키 토토나드 무티 ཁམ་ཏང ཅེ་བ་ད་ པ་ཨོ དེ་ཏར ངི་ཟོང་བི ཚ་རཏ་ན་ལ་ན་ཅིན་ཅིག་པ་ཏེན་བི་ཤར་དེ དེན་ན་དི གོང་གེ་ ཨ་དགའ་ཅིག་ཚ་ཏེན་ཏན་ན་ལ་ གོང་གེ་ ཨ་དགའ་ཅིག་ཚ་ཏེན་ན་ལ་ ད་ཏུན་ཅིན་ཅིག་པ་ཏེན་ན་དེ ཏུན་ཅིན་ཅིག་པ་ ལི་ཏང་ཆ་ཏང་ཏེན་ཏང་ དེ་ཉེ་ཚེ་ཁ་ལ་ད་ཡེ་ཤེས་སོང་དེ དེན་ན་ཅིན་ཅིག་ཡེན་དེ་ངི་ཚ་ཏེན་པ་ན་ ཨ་ན་ཏི ཨ་ནའི་ ཉེ་བ་ལེས་ཤ་བ་ཏང་ ཇ་བ་ གི་ཆེ་ཏང་ ཨ་དམ་པ་ནི་ཟན་ ཏན་ནི་ཏང་ དེ་ཉེ་ཏང་ དམ་པ་ཏང་ ཚེ་ཁན་ན་ལ་ཅིག་ལ ལི་དང་ ཐམ་པ་ཡེ་ནོ་ཤེས་སུང་ཀ དནི་ ཨ་དམ་པ་ནི་ཟན་ ཏན་ནི་གུ་ནོ་དི ཨོ་དོ ཟེ་ཏང་ ཏན་ནི་ཅི་ ཆ་པར་ཅུང་ ཏན་ཡོ་ནོ་གུ་གུ་ག དེ་ཉེ་ ཏན་ དམ་པ་གུ་ནོ་དི ཡང་ དེ་ཉེ་ལ་ ས་ར་ ནང་ཏོན་ན་ དམ་པ་ཡེ་ ཟུ་ནོ་ཏན་ཏེ་གུ་གུ་ག དེ་ཏེ་ཏར སལ་ སོ་ཁ་ན ནེ་ ཉེ་བ་ ལི་ས་ ཤ་བ་ལ་ ཇི་པ་ན ཁ་ན ཨིས་ ཉེ་ ཁུམ་ར་ ཁ་ཚེ་ ལམ་ཏ་ ཤ་ ཚེ་རན་ ཆི་ཉེ་ ཤི་ སུང་ ཨ་སོ་ ཇིན་ཇི་ ཀ་ རང་གི་ ཡི་ཀི་ མན་ཐ་ཡ་ དེ་ན་ ཐན་ཅལ་ ལ་ཡིན་ཇི་ ཏེ་ ཨིལ་ ཉེ་ ཁུམ་ར་ ཁ་ཚེ་ ཚེ་རན་ ཆི་ཉེ་ ད་ཏ་ ཏ་ཏག སོ་ཅེ་ གང་གེ ཐོ་པ་ ཤ་རོ་ཏ་ དེ ཐ་ཏ་ མི་ཏ་ ལག་ཏ་ཏ་ སོ་ཏ་ ཨོ་ར གུ་ནོ་དེ གི་ནང་ནེ་ ཨོ་རོ་ ཁ་ཡིན་ཇོ་ན་ ཁུམ་ར་ ཁ་ཚེ་ ནོ་ ཁ་ཡིན་ཇོ་ན་དི ཏོ་ནེ་ ནེ་ ཉི་བ་ལི་ས་ ཤ་བ་ ཨོ་རོ་ ཏོན་དེ དོར་ཇི་སི་ ཤ་ན་ ཐུམ་ར་ ཁུམ་ར་ ཁ་ཚེ་ ཤི་ མི་ ཚ་ཁན་ དི ནང་ གེ མ་ཐན་ཅ་ སོ་སོ་ གིན་ཟུ་ མ་ཏ་ ཚོསོན་ཇེ་ ནམ་ཟག་ཏེ ངེན་ཟག་གུ དེ་ན་ ཁུམ་ཤི་བ མང་ར རེ་ཤི་བ ཞེན་ཇི་ ཡུ་ཀེར ཁ་ཤི་བ ལི་ཅེ་གེ་ཝོར ཚི་ཤི་བ ཤ་བ སེ་ཅེ་ཅ་དར དེ་ནའི་ ཉི་བ ལི་ས་ ཤ་བ ཡིན་ཏ མང་ག ཆ་པར་ན ཤུག ཉི་ནི་ ཏ་གུ ཨ་ཅི་ ནའི་ ཉི་བ ཏོན་ཤི་ཅེ་ ཚལ་ཅི་ ཡུ་ཀེ རེ་ཏ ནའི་ ཉི་བ སེ་ཤི་ཅེ་ ཨ་ཇི་ ཡུ་ཀེན ཨན་ཚ་ན་རུ ཚུ་ས་ཅེ་ ཚི་ཤི་བ དེ་ཡན དེ་ན་ རྒྱ་ཞེན་ཅེ་ རེ་ཤི་བི དེ་དན་ཤ་ན ཁུམ་ ཚི་ཤི་བི སེ་ཤི་ཅེ་ རྒྱ་དན་ཤ་ན ཁ་ དེ་ན་ ཁུམ་ཏང་ ཁ་ཉི་གི་རི་ རྒྱ་ཞེན་ཅེ་ རལ་ཐོན་ན དན་ཤ་ཡེན་པ ཁུམ་ཏང་ དན་ཤ་མ་ཡེན་པ ཁ་ཡེན་ དེ་གིན་ཟུང་གུ་ནོ དེ་ཉ་ག་ ཨ་ཡི་ ཨ་ན་ཡི་ཤི་ཡ་ ནམ་བར་ ཡེ་ཇུ་གུ་ ཤེ་ཏ་ཁ་ཏོན་ དམོ་ཏ་ཁ་ཏོན་ ཡེ་གུ་གུ་གུ་ ཁ་ཅེ་ན་ཡི་ ཉི་བ་ལི་ས་ ཤ་བ་ཤི་བ་ན ཡེ གང ཤིག ཏ ལི ཅེ ཏམ ཤིག ལ ཏུན ཅི ཇོ པི ཐུ གུ ན ལི ཡེ གང ཤིག རི མ ཁུ ལ ཏུན ཅི སུ ཡེ ངིན ཛམ པ རང གེ ཏན ཤ ཡེ ཇོ གུ ན རེ ཡེ ངིན ཛམ པ ཏན མ ཏོ ཡེ ཏི ཏང ཏི ཏང གེ ཤ ཤེ པ པུ ཏང ཤེ པི གེ ཝ ཏང ལ སོ ཁ མ ཏུན གུ ན ཏོམ པ མ ཡིན པ རེ མ ཏོམ པ རེ ཁ ན ཁུ མ རེ ཁ ཏི ཤེ ཝ ཏོ ན ཚོ པ ཏི ཡན ཁུམ དང ཨ ཚོ ས ཁ ཚོ ས ཡེ ཡིལ ཁུམ དང ཇུ ཇི ལི ནི ཁ གན དི ཁ ལ ཇ དང ཇ ངེ ཨོ དང ལི ཤི མང གະ ནམ དང དམི ཇོ ཅང དོན ཏ ནི ལི ཅེ ངེ ཨོ ཡིན ཏ ཇེ དེ ཡི གະ ཏ ཆེ པར ཇེ ཁུ གະ ཡིལ དང ལི ཅེ ངེ ཨོ ཉི ཐ ཅི ཏ ནམ པ ཅི ཏ ཏ མ རོང ཏ ཇེ ཨ དེ ཐུ ནི ཤ ན སིམ ཅི ཡེ ཀ ཅི ཡིལ ལ ཆ མ་ཤིག ན ནོར་བ་ཡིན ཟེར ཁ་ཏ་གང་གི ཁ་ཁ་སས ཡེལ་ལ ཆ་ཤིག ན ནོར་བ་ཡིན ཟེ དེ་ཅན་ཚེ་ཤིན ཁ་ཏ་གང་གི ཁ་ཁ་ཅི ཡེ་ཏི སེན་ཅི ཁ་ཁ་སས ལི་ཅིང ཡོང་ཇུ ངིན་ཟང་གོ ཤ་ཡི ཡེལ་ལ ངིམ་མན་ཟན ཟེར ལི་ས ཤ་ཇན ཏི་ནི ཐེ་བ་ཏེ་ཡིན ཨ དེ ཁོ་མ་རེ ཁ་ཅི ཤི་བི ལི་ས ཤ་ཇ ཁང་རེ ལས ཤ ཤ ཤ ཇུ ཆ ཏི ཤི ན རེ ན ཁ ཏུ ཇུ ག ཤ ཏི ཤི ན ཁ ཏུ ཇུ ག ཤ ཏི ཆ མོ དེ ན
ziini tsi songze ezmu shawa tiri. Li chi giwu shiwi khanda kanta tsuji yinna kuma yinbar kuwa na wajja rishi jopi latunji yukin di tenba yinndi. Di tenba yin, tsi ga tenba min. Di tena rishi pi latunji tansha yinba na kuma tang. Tansha ma yinba na kha yinba di di zin to kan tansha yinba tang kan tansha ma yinba. Ni che yiwa. A number gestion the train the jeri Russian jeri trendy teacher nai shi pan da la tina nai shi wa da la u du de mo shur sing to ni ta ku a la na len ji de ma du pan to yo la do ke chi zhe na qi gong yang rong wa shi ge man zhen de yan de man de wei number su su yi xiang jie ni yi ji cha ke de de ke yang su gu ke ken de Zhantang mandi shiwi zhanti kongang inzi nguka zina khwarna anan trishi jopi thina dikaka zhan aru longwa thang nyamma dawa shangla sukha ga anan trishi anan trishi mayimbi chi yambala zhan shi inzi nguka da khchig kuwa gara nyiwamu li tang shepa tang gewa tang jongkang tang jaywa tang niwa nam Nang pancin zhe cikka namba yi ti jepar shepa di. Li si shawa shepa tang chepar yunu. Shepa li si shawa tang chepar yunu. Shepa giwa tang chepar yunu. Li si shawa giwa tang chepar yunu. Di tak changma kanga jeku ni di na sa shi zhe zha tang xin ji yuki ni chi su su jeku ga zhi zhe. Da nan yi shi wi yi sha ge tu ni Aisha la kanjuk ziz, jeshe la kanjuk ziz, Aisha la kanjuk ziz. Kunga tuncan tungu ga chadgi sunarana, tsukishchi ga guni sungu ga. Khwarna, mansukti zhantang mandiwar di nambar Aisha la ngudu mantang tsukta, angiju chi mantang tsukta, angisu majupi mantang tsukka warga nambar aywa jekuyo di titakanda Chi kanyang rongwa shikang, mansikti zhantang mandiwa nambar soso yi shang jen niwi di chaki, jen niwi yi shiwi chala kukukwa. Kangan jen ni nirzana chachan jen niwa, di tang dambi di chaki yi shiwi joshi chi tsikimba kukukwa. Ya, tancho nai niwa li si shaarla simba shepa rinda chatang, sashi chi ra yiki njekukwa. Khuin jozana nai simba tawe yina, Chechengwa ge me tse ke talung se shi jik se shi che zha la yang ta gu we. Adak ke ji shi wi ji ta we se shi che zha yu na te xie zha ter gu ge e zhi zhi. Sinba mu che yi zhe reng ge ngu ke zhe tan xia yin ba gang tang, tan xia ma yin ba gang yin, ti yi su su re yi wa ti jen yi wa. Ti ta ke ta li si xia yi tsuk ke neng ge Che zhe dan xia gang yin ba tang, se shi zhe dan xia gang yin ba tang, che zhe dan xia ma yin ba gang, se shi zhe dan xia ma yin ba gang ti che per gen zhe wa ti xina, ta wu du li si xia yu gu tong la, chung zhen lu ku si chi pa zhe zhe. Huay na, di nang na sung gu no, yi si nye di, yi si nye xi bi, dan xia yi zhe, Tansha Mayimba yi si song mei ge, nye shi wa se shi cha zha re. Ti tsu tsung yi lan tsu shen, shi wi ta shen chi te ge Tansha Yimba lem zhe. Tansha Mayimba, shen ge Tansha Yimba yi si song mei ge, nyuk na li chi ngi wu di nyuk gu ne. Se ra na qi nye shi wi zhu kui jun de ge, yu se ra re, di na na zha ge Tansha se ra re. Nyan shiwi sashi zhe jiye tansha qi re, nadra ge tansha qi ma re. Dina qi ne nadri tansha ma yinba yin zhe jire. Dina cera tang qi nye nambara yiwa zhe jire. Nadra nge chidhi nye kukku na cera ye yinba tang qi yil ma yinba, li yinba di ge yiwa nye kuyo zhe. Uru kuwa hui jo ge nani shen na, yi si men nye le zhe zhong zhe na, yi si shi pa nye le zhe zhong zhe na, Ndiwe tansha yu nere, nye zhe tansha tere. Di chike nye zhe tansha yu nere tazina, nye sha
zusha de de khonde soso kan jo kona zusha kha jo kwa te khuma men jo kwa te nyasha chin jo kwa ma to sera men jo kwa de dina ken de kha tang chin ne se se je di tan sha yin dina chuk nang ge xian ji yi ge de se se je da ge tan sha ne soso man di we je chun de dan yi ge gewa suri tin je ma tkhna ta u du ge ta ta ge ng thona ta shun si wi dan da ta ge ta shun si wi shun sha tan ju ge la shun yi la tan ju ge zhe zhe shun yi la ta yi na ta la shun di te la ja gu ne zhe shun yi la ta men ber ta ne shun sha yin da ta shun ju ma to te la ja mu gu ne zhe ti na ta shu ta la shun si wan de chi de mo de ta shun si wa chi me de no de ta ta ge to ta shun sa men ju no de ti ne da ke me ta we ye chi ta la shun di shun sha si ni ta li si ten ju ji yo ku ne de ti na ta shun si wa no ra ya shun sha ta shun yi ni cha pe ma xi su su chi de ni zong to no we no ra ji to ne shun ta ne de kong go hui ju de kumari kha tsi shiwi tsili kumani kandi yu ka tansha yin zi khani zhung sashi zi di tansha yin ku nyunga chisar gu na kha gu nyunga zhung yi mansi na yamna zhung yi wu yamna li jing yi wu ka nyung kantag rong chukka dorna shayi yil min zi Shavi yichi mandu minyan, di hansi ke kua katu ke mankan jana ra di to chungwa ra. Ya, zu di jinti jina se shi zi ra, zu, cu, zi, ci, nui, zi shungwa, zi taka nangu zu xa kan ra di se shi lan jiwa uka zi. Kha la ngin zi ju ba to kuma la ngin min zi ba di se shi zi di nreju kan jani hir na kha chan hir di. ti tak khand ra shel che rela dewa tin ra michin u ge kha khumar thi tna ra chuk ge khumar kha thi tna ra chuk ge khumar thi tna ra chuk ge kha ma je na ra chuk ge ti sum ka tna khumar kha thi wi na to li man de de je li che nge won de go yi che go kan ta jna na chu nu de chen ji yi ki ge tan sha men bi jin chen je de je Lise Xiawi Nansi ni uzu huayna sangji la xe su chu, chi la xe su chu du ju bato sangji se xe su chu, chi se xe su chu ji se zha jo rong rong me jo nu ge jin chen che re ti che per ti khe ju che te Xiawi yil la yang de mo zhige zhe yo ge zhe zhe re yil a ye shuk xiu, ye zhi xiu 也只是下雨也只是中一些历史上啊回来了还是人多也跟着脏清的居大的人日是下雨也等人怎么办日是下雨也等人怎么办呢全部的人呢人过动子卡卡打出个灯吃了三八盆的大的人的日子就是 ni yitzhi min wu ki nyinga zhi zhig ni xiawa xi sa yu yil zhi ni ta wu yi na xiawa jiksa zhi de xiawa jiksi zhi zhi xiawa jiksa yu yil yin bi na xiawa jiksi zhi zhi zhi ti ta ke zhi zhi zhi ta zho ka ta sa zhi ka ta sa zhi nu chi mu zhi zhi na sang ji la xia su zhi qi la xia su zhi na pa la men shen ta la sa shen shi pa la zhong shen ta wa li di tuk di ka ta sa shi du ge jin zhe zhe na qiu shi xia wa di jik sa teng zhe sa ni ga kong zhe na mi xi yi teng zhe xi yi ni ga zhi ting yin zhe gu zhe di la la zha jik qi ge di tuk to tong ge la tun men zhu ge a jik zhe zha me qi ge ti jin zhe zhe xin ni sang ji la xia su chi ji ma to sang ji si xia su chi xin me jo bi ge na yang gang ren na ka ta sa la la zha ji qi nu ma qi wa teng ka ta sa ma yin ba yi zhe xi ti na
토통 거 서비스 받데 우루 낭시치 디터 고알나 총점 나라니가 건데 조르시위 조르데타 기위 조디티 그 나톤테 총점 고트거드제 던저쇼 자위게트 신와 나 낭테 페 서르유 에이스도 흐토트 유 고타베레 데타베이나 라 똥가 탄샤나 쇼 시 라똥가 탄샤나 오 카테사 가슴 라똥가 탄샤나 샤와 직시 제 라똥가 탄샤나 예트 데추 나시게 셰케 디나네 제탄 카테사 니가레 나 라다 직치 아직치에 저 예 예트탄 슈니라 토통가 제나 아직치에 저 대시기라 다니와 챵샤 땅 챵시즈 츠드 니와리스 샤와그지니 샤파 허나 조트 노르템 탕트 르체 다웨이 츠나 타임샤 노르트 탐비 일 조트 챵샤 르르 챵피 일 사 탕르 데나 츠킨디나나 담실 메크 챵셰 메크 께티 챵샤트 챵셰 요피간타타나 츠그지르구게 티르코타 라토제 츠크타 섬바게 지르구게 노르지 조템 르키타 탄체 더트시나 양바라 라토제므론 티타 라토제나 챵샤트 챵일니 크치트 송이 노란중아 티타크 사탕트 르키 체지위 응가다의 노라야 사탕트 르키 체르나 노라문 사탕 르키 체르나 노라문 사탕트 르키 체르나 다 노르송니 노르이 젠타나 챵샤타 챵샤 찍듯이 또 노고 디 노라야는 되죠 티당 총이 향라 다리는 샤라 손데 시와영 안비 일컹탄 안은 샤다리 데비일 샤튼 다샤노 수 아티바토 다샤 샤즈튼지게 치크존데 안은 샤 샤즈튼나 치크존데 섬바 예튼 리코아 치크치즈리스 샤와드 아 리튼 리쩨게 오라 예니가 고치크 초즈 고치크 초시와네 니가 무시기 인시 돈트 꾸미냐 무식게 또 꾸터나 대니치 꾸주네 대니도 꾸주네 난디 꾸식 추시 무식게 먹고 꾸식 추 인츠 제모데라트나 이케코 아 야크여 칸데게 카라즈케 와카나루 코타즈코 아 이케코 샤라가 알라 냔 타 디 고일 이키토 고샤 츠튼 아 츠토티야 이끼리 록서 매파 츠토티 이끼리 록서 매크 아 이끼인데인다 츠토인데인 소서 문제크 언차 츠토네 이끼문 마 츠토 이끼인데나 야 지다르 노르지치네 회나 샤그 조아 샤인 세눈다다레 샤그 조아 샤 마레 샤그 조아 샤그 연덴데 디다베레 샤라 가시에 가즈네 샤이 쯔종 디마토 샤조미냐 가위 일 샤인 아가샤 리칭 이올라 샤의 연된 조건을 자 샤 총부 인바 조아 신바 총부 인바 또 조아 신부 인반데 샤의 연된데 샤의 연된데 아가샤라 즈그나 외라 라톤 조고 샤 군이 아가샤라 즈그나 외라 라톤 민조 샤가 즈저 알레 냔드나야테 냔비야 알레탕 냔샤나 알레뜨가 아당 아마 껠 던조 알레가 따 느그지라 느디가 메디그지라 던조 알레가 츠가 도가 메노가 냔가 메냔가 저댄가 메댄가 라소과 도나 알레뜨게 연덴티 냔샤라 즈그타나 냔게나 알레인지 티테카 알레냐 제타토 냐샤라 알른죽지라 리연데 죽지 마레 알르라냐 디 라다즈타나 냐샤라 알른죽냐나 마레 알르 뜨 연데 죽고네
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: nyandeng nye
1: nyandeng nye
0: pa naru po
1: pa naru po
0: nye po
1: nye po
0: landeng le
1: landeng le
0: la naru lo
1: la naru lo
0: le lo
1: le lo
0: ka
1: ka
0: ca
1: ca
0: ka ca
1: ka ca
0: tarung tang sigar tobia wa
1: wa
0: ha
1: ha
0: wa ha
1: wa ha
0: ya ge ge ye
1: ya ge ge ye
0: kan deng ke
1: kan deng ke
0: ye ke
1: ye ke
0: wa sham che we
1: wa sham che we
0: ma na ro mo
1: ma na ro mo
0: we mo
1: we mo
0: a na ro o
1: a na ro o
0: ma
1: ma
0: o ma
1: o ma
0: la na ro lo
1: la na ro lo
0: ma
1: ma
0: lo ma
1: lo ma
0: ka
1: ka
0: pa
1: pa
0: ka pa
1: ka pa
0: ca
1: ca
0: la
1: la
0: ca la
1: ca la
0: ra
1: ra
0: wa
1: wa
0: ra wa
1: ra wa
0: ta sham chu to
1: ta sham chu to
0: wa
1: wa
0: to wa
1: to wa
0: nyan deng nye
1: nyan deng nye
0: pa na ro po
1: pa na ro po
0: nye po
1: nye po
0: lan deng le
1: lan deng le
0: la na ro lo
1: la na ro lo
0: le lo
1: le lo
0: ka
1: ka
0: ca
1: ca
0: ka ca
1: ka ca
0: da chi chi indir tara chi ton da
1: wa ha wa ha ya ge ge ye kan deng e ke ye ke wa sham che we ma na ro mo we mo a na ro o ma o ma la na ro lo ma lo ma ka pa ka pa ca la ca la ra wa ra wa ta sham che te wa te wa nyan deng e nye pa na ru po nye po lan deng e le la na ru lo le lo ka ca ka ca
0: re to nu zang ge so zhong na ba ta cong mi kong ni nie zhi ge tou ge di ra xu ni ya ra zi na te he ge ni wi tou ge ta na ta na zi nu ni che lan jo ngë na ta thang ge chë chën de ngi thang chi ga ndon ta na ta na pa ma pa ma pa na ro po ma na ro mo po mo sa wa sa wa cha ma Cha ma, nya, ka, nya ka, ka, kha, kha kha, kha, ta, kha ta, na, cha, na cha, a, pa, a pa. Ta manchi ke tonsen khsambarti. A naro o. A shamcho o. A jenge e. A gege e. Xia. Kha. Kha naro ko. Ka naro ko. Ta tang chamder se chekyu yel. Ta kechur tovya. Ta.
1: Ta
0: na
1: na
0: ta na
1: ta na
0: pa
1: pa
0: ma
1: ma
0: pa ma
1: pa ma
0: pa na ro po
1: pa na ro po
0: ma na ro mo
1: ma na ro mo
0: po mo
1: po mo
0: Sa
1: Sa
0: Wa
1: Wa
0: Sa Wa
1: Sa Wa
0: Cha
1: Cha
0: Ma
1: Ma
0: Cha Ma
1: Cha Ma
0: Nya
1: Nya
0: Ka
1: Ka
0: Nya Ka
1: Nya Ka
0: Ka
1: Ka
0: Ka
1: Ka
0: Ka ka
1: Ka ka
0: Ka
1: Ka
0: Ta
1: Ta
0: Ka ta
1: Ka ta
0: Na
1: Na
0: Cha
1: Cha
0: Na cha
1: Na cha
0: A
1: A
0: Pa
1: Pa
0: A pa
1: A pa
0: A naro o.
1: A naro o.
0: A shamcho o.
1: A shamcho o.
0: A ndenge e.
1: A ndenge e.
0: A gege e.
1: A gege e.
0: Xia.
1: Xia.
0: Kha.
1: Kha.
0: Kha naro ko.
1: Ka na ro ko
0: Ka na ro ko
1: Ka na ro ko
0: Ta rung tang si gar zo bi Ta
1: Ta
0: Na
1: Na
0: Ta na
1: Ta na
0: Pa
1: Pa
0: Ma
1: Ma
0: Pa ma
1: Pa ma
0: Pa na ro po.
1: Pa na ro po.
0: Ma na ro mo.
1: Ma na ro mo.
0: Po mo.
1: Po mo.
0: Sa.
1: Sa.
0: Wa.
1: Wa.
0: Sa wa.
1: Sa wa.
0: Cha.
1: Cha.
0: Ma.
1: Ma.
0: Cha ma.
1: Cha ma.
0: Nya
1: Nya
0: Ka
1: Ka
0: Nya ka
1: Nya ka
0: Ka
1: Ka
0: Kha
1: Kha
0: Kha kha
1: Kha kha
0: Kha
1: Kha
0: Ta
1: Ta
0: Kha ta
1: Kha ta
0: Na
1: Na
0: Cha
1: Cha
0: Na cha
1: Na cha
0: A
1: A
0: Pa
1: Pa
0: A pa
1: A pa
0: A na ro o
1: A na ro o
0: A sham che e
1: A sham che e
0: A jeng e
1: 안정해